gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo Saturday systematically today is 23rd bi awada bi ere osu si nkoja lo ba se kowe e o ndagbere gbogbo eyo omo lowo e dide e ja wa dupe lowo baba agbalagba oyi oni lojo Saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fun ewo Saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon wole osodogo fun o gbo yi Saturday church e dide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori Facebook ago mefa ni ma bo si YouTube enikan ni kile nbo a se nbe omi wa ti pe mewa tele a fe gbadura si number 5 yen pada o se se ko je pe boyo ni la lo mi o si se se ko je pe ki so ni ngba te ba debe iwo lo mi ta fe dewo loni mo mi se ato enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras wuli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan pepe yo pomo lola Holy Communion for that matter, Talent Sunday for that show. Bi o go se nje ti Olorun, gbogbo eyin teenager, eyin na edide. Gbogbo eyin 13 to 30, e mura. Gbogbo eyin big sister and big brother, e ma bo nbi pepe. Enikan ni ki la se nbi pepe loni, e kan wa joko. Oni yi ojo iroyin ayo ni. Mo tin kede, mo tin ka. Mo tin so ise ti onje le se ninu agbo ara ati bi to onje le gba wa. But loni mi o ni lo ninu e pupo. Atejo joko ajo fowo leran a mo bo testimony kan ojo kan bi ologun ajobo ti yi aye awon eniyan pada agbadua meta nbi a lo gba meje si ni agbare ni to laye atorun lori YouTube ati Facebook o Dekunle Epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo kawo wa mejeji soke ka mo gbe ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo efe lomi ori won gbe

0: si a je pe mo ya lai more gbogbo eyan omo lohun bo ni yemi o se ni si e ki gbe ni ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya oba onile ayo oba to po nipa oba to po ni agbara gbin gbin nike awo ma se gbe olorun ti o yi pada sugbon to nyi o gbogbo pada e ki gbogbo eyan ya wa teriba be ka biesi o ka biesi o se ri loni ati ola looto arin osu yen osu ti fe deliver onlawa sugbon wa ri olohun mi ni ona to ga an lo sori facebook lagbara olohun o mi wa a fe lo gbadura si number 5 o ti pe 10 but oluwa ni a se make up prayer si number 5 yen nkan to do sele o fe fo mi yanu we owo mi omi inu bottle me wa yen nikan la lo eyi te ma bi te ni omi legbe bi te wa tabi te ngbo mi so le ti owo kan le bayi e je mmo pase ki buku lato n ko jalu o agbara tin bi edaga ko wo inu aye yin lo gbogbo yen wa dide so le jajo ki hallelujah ka kan ki hallelujah mefa ati ogo mefa ki gbogbo oje 12 hallelujah mefa ati ogo mefa somebody stand up and shout six hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah e si ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya eyin ayanfe ni gbogbo bi te ba wa kan nawo bayi olorun jo angeli to npin yanu pase fun ko pin kan ile ni loruko jesu angeli to npin yanu olorun jo pe kan ile ni ni lo waju ko rin lo eyin mo wa joko ni bi to joko si yen mo joko si bomi engineer e je ki baba yo side ka mo fe lo ka mo mu lo ni wele mu leyo ko kan lo bayi
1: oruko mi ni ajibade taiwa adewale lati losogbo osise ijoba ni mi tele nigba kan ri high court precisely
0: high court tin sise
1: ben sir 2023 ni mo pade ipe yi ni September 30 mo gbo pe baba ni iwo kan fe fi se ijoba sile ko lo ti su e tete lo file bayi
0: aish se gbo nkan
1: mo lemi ni won ba wi mo lo office join mo ni mi wa bi se mo ojo wa boss
0: ele lo bi se mo
1: e lo mo mo ni wa mo wa submit letter ko mi se mo ni won gba letter lo mi for 6 months
0: mo gba letter
1: of death mi salary bo mi lo mo so an wa si we ma mo wa si gbogbo e case gan wa ni waju mi ngba yen HOS 50 54 45 2017 criminal na ko wa si waju ngba yen mo mo case yen ngba yen ko sa ni ani sentence to death ni
0: ko saniani
1: won jatari e after ti mo wa ku o tan mo tin se visa bi meje mejo US everything won ko bo si e wa so ni around September 2024 pe iwo kan wa on se processing ilu eyibo joko le nton lo fe fun ojuba ilo filu ebo le na
0: church
1: mo le mi baba nba wi o mo ko jo mo passport mo ko lo sonu
0: mo ni ejuba gbo tin
1: lo le si mi fe ri foju la osu mefa mi foju bi mo se bere ni e case ti mo wa n pe yen ti mo ni sentence to death yen ina ko kwisho si ju wa ju mi pe we officer kaka criminal on the way mr tawani come on very money kilo sele pe o sa wa ba mi losogbo o ne case be won so pe mi mo le ran won lowo on what ground di ma ran lowo o ga mi le ntike si wa waju e ki se bye bye case yi o wa complicated mi le mi mo gba feda si o ni mo gbo yen o ni emi mo ni kan wa
0: charge
1: o ba sari lo wa lo mo sa e collector ka sa sari awon ajo kan mo lo ba ntun jena ja se bye bye won ni kin ti awon to won ba se ke ba lawon se jo nke awon mo rin ta ma rin si mo se bere ni e o wa lawyer kan to se case yen to je eyan mi dada ni o je awon lawyer ijoba o ni won ni se case yen pe ka je mo ba lo ba yen o ti dey address state to mo deliver judgment ha mo ni wo lohun wo lo mu kini wa o ni won ni sign won yen daddy ba nu je ba mi ngba ti mo jade ni government of injoy bi mo sin jade ni enu government mo ngbo emi mo ni okan ba ti ijoye lo jesus ti lo yipo that was your thursday thursday mi ti ko mbi ti secretary won ti gbe won sign we
0: won sai e
1: won ni ere ni mo npe ba se ko si were were were ni e mama e so fun mi pe won so npe on 29 april na di na jo won jade en to wa fe jaro mi eni e ti wa o wa give testimony pastor so mi gbugbe ni won mo o wa ni april en o wa ni april na lo wa march na wa yo won 23 na yo awon ile jade won di charge go and acquitted
0: won mo lo
1: won ni kan ma lo le freely ipe yin se bebe mi riwe le ri o mi riru e laye o wa pada wa mo so fun pe e wa dupe o wa wa pe ko to de mo ni wa ji an to se o tori aden ti mo se ni gbogbo eniyan ti mo bere pa pata ti e mo fi si wa ni kolon ba yo yin pe kolon kokon da ile ko da ko to na adura mi kili mo kolon se bebe mo lo won wa da to wa jomo bo se tun lo bo sowo mi yen tun pada fọlọ pa
0: waish so gbo nkan
1: o wa pe mi wa da lohun mo ni olodun fe ko jiya ni mo ni amọ ma dan bayi owo ti mo dan bayi won yo jade pada
0: ah
1: so a se n ba lo ni iyen duro be daddy o ma pada wa so for soro enu e awon kan wa bi tan mo mi dada mo je nikan to lo ni ko mo lagi bi e o de ma n si ogun gan e to wa le n si ogun ori won o pe
0: so tan emi ko mo so be gbogbo eyin ologun e to ti so o won lori yin o pe
1: daddy a wa n si ogun de bi pe e re n to ja lajo nso la to so ogun to mi ngba mo se ka ko mo fi almost 15 million mo fi so ogun
0: eh 15 million
1: o ma so mo fe lowo pa ni ma ni tan isero ko si ti mi so ogun yi laye njo te ni ka mo tu oja so do ni we ma nbe yen tin ba bota ni amo mo fi okan mi so pe ibi na tu oja nu ara mi
0: to ja isodu
1: lo ilolorun ti tu mi sile
0: ayayaya
1: eta wa fesun pe awa wa ni april eni ka san ida mewa ka san ore 10000 pa won e wa bo teni awon kan ti wa to ju ta ti ju 10000 lo ah mo ni mo ju lo o we ka mo de ti ni 10000 kan lo ti mo na teni kan ni mo da ni mo se mi de ero wo loju mo na wo lo ntemi ni e wa na wo ye wa ya ko de ah mo ju lo lo to mo kan so le ni emi le ni akoko te ko fun ni anetin o le enwe ni only
0: communion
1: bi mo se ndele mo sa be se ni ka se ka pade yin ni 11:30 lale as a prayer yen to bayi bi se ndi woni wo olohun ko to to ago mejo ipe baba idaju lo to yo si mi o kan lo sun ni ko brother mi lo ji mi e lo ko yen na mo ni 500,000 mo fe gba lo re mo ni 1 million naira ni se na ka na magbudin 5 million wo yen wole
0: aish to to won mo ni oko yin gbogbo nte nso yi
1: dada yo ma se won in so made mo ma ti mo nso o je ya ju ko ja sorry iya je mi gan olohun ngba ti mo ba ipe pade mo pe aye mi leju ah ati miss pupo sa olorun ba ngo oko nkan ni mo ti sonu so pe kan ni mo ba pade yin ni ko ni ri bayi e wa gbadura e wa eni ka mo gbadura le ni february pe lo gbalẹ lo dabule sowo daddy mo ma ti dabule sowo
0: e ti dabule sowo
1: ile kan wa ta government gba lawon family kan from years ago an wa ba mi da e mu kini we mi agbajade fun yin ba se bere ni e mo ma ti gbalẹ 80 acres
0: 80
1: ben gbogbo eni pastor san mi wa we a en ba lo si ana camp lo sogbo nisin won ba mi se le lowo nsin laarin ilu ni daddy ti o kin sere a wa so iyen tan e wa so ni jamson to lo ni april ni may to lo yi pe iwo kan wa o gba ka re loni kilo to su o
0: oh you don't know saparada
1: daddy mi ni wa nera lowo o se din wa lo ko omo ni school ni jo yen ah mo ni wo olohun ti ba tan gbadura pe olohun o ka daddy mo fi ku omo kaakiri ani mo so mo woli e so fun mi pe o gba ka ale ejo yen mo kan pe ore mi ni mo ke so ni ka ro lo ni ka lowo ibi ti eru pe fi gba mi parapata ni daddy 11:30 la la jo discuss ro ka o de gbe ka fun ni aro ojo keji
0: la aro ojo
1: 12.5 million naira ni bi ta wa so on 80 mu agba ka yen before man na god pelu pe yin daddy mi wa je ni 1 naira modisi
0: aya ni jo gan me 7 e je ni
1: wa so won yen de bi pe on gan lu wa fe fun da 4 million pada naira pada fun mi lowo ti mo to ya ka yen wa mi
0: ah ah omo gbe nle camry ni o na wo e bayi kan wule son to fe mo gboju soke si o apata yeraye o iranwo mi nbe lodo re o oba to da mi oba to si ona fun mi si ona fun yin
1: won ile o ye ki ti ko le ti pe bo won ile to wu mi on ti tin ba to ri nti mo fe won ti ba mi bere yan bayi
0: won ti e ti re te fe
1: ni sa
0: nta ti e je mo wo ro e ko ye ke sare pari e ke to bere mi gbogbo iye tewo si mi gbogbo omo olohun ti nbo mi le tewo oju mi bayi ni o se to fi ra ka re oju mi ni o se ti aye re yo fi ma gbe mi oju mi ni o se ti igbedidi o fi de oju mi ni o se ti wa fi je won mo mama yi ki se bo se mo ba nkan lo ni iyipada nla to lami laka yo sele ninu aye yin lai ni de na penu engineer e je ki mama yi na bo lo se se to na fi de wa UK
2: oruko mi ni Mrs. Adeyemi Florence.
0: Nice.
2: Mo wa latakobo.
0: Akobo nbi.
2: Ni January 2023 on the 1st. To ye ka mo se nkan odun lowo omo ayo onje odun gbogbo omo mi ni mo fe try masters in the UK. Mo ni gba.
0: Mo fe try master.
2: Yes, mo ni gba am process it. So ba si wa de bi igba yen ko ti si gbogbo awon building be. Open space la lo nbe yen. Mo ni ba ma ti si anything ko je ka jo lo church na.
0: Kai.
2: So ngba wa de church. Agbadu atamu tun mu lo si auditorium be yen ni pepe be atun gbadu asibe
0: nice
2: pa to ti October 2023 yen omo mi land is UK.
0: O land is UK.
2: O lo se masters yen.
0: O
2: wa je die mi ngba ti mo to to lo. O se a di July last year.
0: Okay.
2: Announce wa awon pastors pe kan lo announce passport wa.
0: Uh-huh.
2: Awon pastors en kan lo announce passport wa.
0: Okay.
2: Won a se be. Ojo keta re lo mo mi pe mi pe mami mi mo fe invite yin o.
0: O lo fe invite.
2: Yes, pe won ti dajo graduation won o.
0: Cash.
2: Onya. You invite me, I will come.
0: Hey, yeah, Mama, if you invite me, I will come. Oh, see me, Moses, Lord, UK, don't. Oh, see, Moses, Lord, my Lord. They don't say, bro. A woman, Jabon, you come back, come back, and ready. Ah, Mama, you won't see you here. Present, you see, you never do see. A big batty.
2: Yes, I. But on the September, Tibaba, Miss Birthday, one day. Ki Olorun o pin awon nkan t'Olorun fe fun awon o pin sori
0: gbogbo wa o pin gbogbo yin to se be lodun yi
2: mi raye joko nu ile awa na passport mi soke bayi Olorun bi baba mi se se be fun wa
0: so
2: bo de ti October lomo mi ba ni kin lo se interview ni Eko gba ti mo de be gba ti mo nlo mo ti mo ororo mo fi senu
0: e ti fi nkan e ti fi nkan ba won
2: mo ti fi ba won mo fi ra ori mo fi ra wo mi pe nigba ti debe ki nba na Olorun pade baba mi si to ti nta ba ti debe ka bele pa ni di
0: interpreter
2: so nta mo debe mo wa ri eniyan du eyan tutu lo wa nbe mo do Olorun ti e ti seun wo se ka pa
0: so bo se won ka wo
2: agba won ka wo so bo se gun se dodo re okan bi mi le re everything si won ogo ogo won e everything lu
0: go on way.
2: Yes, go on way.
0: Yes.
2: Yes.
0: Hey, so lewo mo.
2: Awa ni ki ma lo pe awon ma get back to me. Pe ki ma lo bi won se send the visa mi si mi niyan.
0: O send the visa.
2: Yes. So mo sa ti lo ni October.
0: E ti lo.
2: O ti de baba mi.
0: E ti lo. I like this. Sit down. Mo memo so le.
2: Baba mi n dada n ka to lo le ti preach e fun pe ka ma sa ofuta lowo. Yes.
0: Esa. Le ba sa ofuta.
2: O sa ofuta lowo. Igba ti mo dan omo mi wonu boss mo ni a. Ko mi ewo lo to ofuta mi ni baba mi lo ni ka sa ka dale. Ah, wonder ma je wo ri yin o mo ni ndogbon se ni.
0: E dogbon.
2: E so ma dale ni mo dogbon dale. Mo tun para lo o. O ko je se e ko le lori tin ku para lo.
0: Lara awon ti wa se soji fun e wa nbe.
2: Ba ta wa nbe December ori line tori 6 hours ni odo won si
0: Nigeria.
2: Foolish ti.
0: Okay. Lati ubi moto ti balu ti so yi.
2: Be ni ile omo mi
0: yen. Okay. Ibi ta ti mo se soji yen. Ni foolish.
2: Eh 6 hours ni. Ile re si be so o. Gba ta wa n dodan na mo so mi ababa mi ni be n dodan yi o.
0: Ai. En fi mi sa konbe.
2: Mo fi sa bani o.
0: O
2: le mi gan ma dodan. E fi so ke yo mo mi.
0: November la n lo jodan.
2: O
0: be yi e wo awon ti o member ye e lo register. Lagba mo fe ka po lo jodan lo te yi. Ka wa mo ki gbe eh 3.2 million pere ni 3 million 200. So o gbe yi te ba fe lo e tete mo register te le mi lo so fo mo re. Eyin o mo mama nilu Ebo ateyin be wa nilu Ebo a jo lo po lo te ta won diaspora yo fe to fun gbogbo awon tin be ni diaspora owo ti yo mo lo bi 2.5 2.6 or 2.5 2.6 million en ni gadi bo ni ti won lohun sese fun awon won wo balu won wa but ninu ti wa balu ti wa nbe ibi te de si ti wa nbe jije mi mu ti wa nbe sisun nina lilo gbogbo ri oke te gun gbogbo sale te lo gbogbo bi te wo 3.2 eni kan ni won je wo laje iwo je te ba fe gbogbo je wa rowo igba tawon mi tele wa de lati Jerusalem igba yen ni won to si ona fun won ti e disfaje fun passport re eyin kankan mo gba passport lododun ni so nbun nbun won lowo ni passport office en bon immigration mo bon lowo en ni won ma do eyin wo le better you me travel lo jagbe ma won marun a jo de be ni na ogbe yo mo lohun bi ojo ayo ti enu se wole de niyan eni kan ni en so yo Jordan Israel olufe mo fi owo na bi won hotel wa lo lodun November la lo ogun ti mi in fact ogun ti wule mi bayi gogo se nje ti olohun e ja fi yen le ogbe yo mo lohun a fe gbadura si omi number 5 e lo gbe omi ejo a pade lori Facebook ni 6 ago mefa ni idaji laaro yi e wa gbo ise tola o yato gedegede o ise talent sunday ni agbara olohun ise display gbogbo eyan omo olohun lati 13 titi wo 30 ola iwo to ba link kankan to le display there is a reward for you as well ebo nbe fun loju awon momo na ninu ise elekeji ti o bere 9 there is a display bo ti e je pe si only communion ni adogbon si gbogbo le ni bo le tin gbo mi e gbara di o lomode lagba lokunrin lo bere mo fi yonu christi beo ni gbogbo bi te ba tin gbo mi ago meje ni si o bere ni sunday eje mo fe le ise lo engineer pe mama yi tori o da be pe won tin seju si mi
3: elo baba mi o e ka ran epo ijimo o ah e ku gbogbo gba wa o emi na ni testimony o mo ni testimony baba mi o several testimonies have sent e gbe o ebi mi na gbe leyi la ro yi o kin to wa fun lase 77 this me I managed to land Jesus City with a token to wa lowo mi mo de ngbo Olorun gbo pe Oluwa bo mi lase ri ba mo si ma pada si ibi ti mo ti wa Oluwa seun bi mo se de Jesus City mo ngbo Olorun gbo pe le ma ala ma ruwa ma ruwa ma ruwo mo ba ya odo eyan mi kan mo ni a mo fe se business kan owo lo de nda mi duro lese kese mo dele lowo mi pe lolo ni ti mo ni ye bayi iba oni ki ma wori awon ma send owo yen by the special grace of God ojo Friday mo kuro ni 77 tori ko ni mo ti wa ni Friday yen owo yen se land ni yen 2.5 kin to tun kuro nbe yen na yen na kan to send mi ni 50,000 mo ti send da mewa mi o baba mi o mo ni ki fi emi mo re han ni o ipe ese o ese o ese o ese gbogbo gba wa o oluwa tubo ma royin lagbara o eni subu ara o eni subu emi o o le aro le emi o ni ja yin o oruko jesus e ba mi bi oruko je mo ti so ida mewa mi lori gbogbo owo yi o oruko jesus ese baba mi thank you thank you e ba wa ki mama god bless you in jesus name
0: nice gbogbo eyin eniyan dide e je ki awon eniyan 250 ki won dide wa nawo e mejeji soke wa ni baba si orun anu mi ibi ti mi o focus si fun alaja ibi ti mi o focus si fun iranlowo je iranlowo jade fun mi in the name of Jesus Christ e gbe ese keji si waju en nawo yen mejeji soke eni baba oni ni Saturday je oni ise ri o je fun mi mo fe gba iwoye ayo ko to dale ko to dale oni ko to dale ola olorun fun mi ni iroyin ayo bi gbogbo eyan odide mo jeri iwo odide eyin 250 o ye soda duwa be olorun ma je mu israel ko to dale ola sile ko fun mi na oh ibi ti mi o focus si fun alaja jo jade fun mi in the name of Jesus Christ e wa gbadu eleketa ka to mo lo gbadu a meje yoku lori Facebook e gbe omi yin dani odekunle epaphras o lati se lori YouTube lori TikTok e pade mi ni ago mefa nisin enowo yen soke e kigbe baba je ki n tu agayo kodun yo to pari ja won mo mi o tu agayo kodun yo to pari mo bi oni je n tu agayo nitori ku Jesu ati ase re Jemi no tu agayo in the name of Jesus Christ. Mo sota sheta shetewo. Mo bweni to bwomi testimony ya kan le gwenye. Mweni 2.5 emeji ni yaso. Ko sin to datu ko ba unigbo wati unyunga lo wopadi. E wat tewo yesi waju. Mo sope lwa she. Ire ati anu ati unyunga lo wo ki won yali e. Lato ni lo ki idunu ko subu luwayo. Ibega le ibega ola le ola. Idunu le idunu. In the name of Jesus Christ, you are blessed in Jesus' name. Oh, in God, God tio, your God tio, ninu isendola. Oh, is a power service. Is a service of power. Niwema, lati wolo diye wamo to ubagi. Eleve sokale niwema. E biritwa cholo ujiji ni bigaraji. Kiso nika ni abare ni to ni ayato umo to fenu sibai wipe. Boso na church ni ni pepe yoti pama. Oh, emura o. He said to lie. He says it only means ni abare ni to lie ato. Mo so ni mo gbe yon mo long. He wanted to try it. Mo mo yeni mo ti son. Dame wa mi. Mo ti son bu gbe. Dame wo wo ti mori. E yon mo long. E yon wo le ti go wo. E wo lo fe son. Dame wa. O lo on do o wo ni. To ba fe ki in to po ju ba an lo to jade. He wanted mo son. Dame wa. Mi mo gbe yon rubo ti a 150 rubo. Mo se wa 1,000. O lo on jo. Je mi no go ara mi ki in sweri. A to fi se tola lori radio benni kan ba bi o ki won fo wo ta mo da lo pe every day se n ta fi se na abo ro pe keke lo wo to ro pe won gba lori kini ni o ki se keke ai mo ya papo igba mi nbe to je pe change to ba ku lori omi adua tawo eyan ba tun ra a to ko wa sibi na ba kan na ko le ye won e je mo lo mo bo eyin 250 te fe se e kan mu nkan kan to yato e mu idame wa yin to yato e to fi support e loni Saturday ka le so nipa ti e pe o nse won to le se account number church ni lei 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73. Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole e lei 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in the year Comfort Life Mission International ni you to be daddy now kin to mo lo gugu eyan mo lo ti won bi loni ateyan mo lo te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin oni ni 23 number ti o se pe ni mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu e lo eku ire gbogbo yin te mark wedding anniversary yin na idunu ko mo subu lu ayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus e ki gbe be se duro yen emi ni testimony kan eni kan ni woli ese bibeli wo la fe ka inu we psalm lawa psalm 31 to 36 eyin wo le nka bibeli tele mi leyin oje mo tele asiri awon atayo ni it is well gbogbo eyan mo lohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you.
4: All business owners in Benin City, are you looking for a powerful platform to promote your products or services? Look no further than KUFM, your darling radio station dedicated to bringing you the best in exciting music, news, and entertainment. With a diverse audience and wide reach, advertising on KUFM is the perfect way to get your message heard by thousands of potential customers. Whether you're a small business or a large corporation, we have affordable advertising packages tailored to suit your needs. Don't miss out on this opportunity to grow your business and increase your brand visibility. Visit our business office today at 62 Ihama Road, GRA, Benin City, or call 0703-805-0243 to learn more about our advertising options.
5: UFM.